Ma di sa cosa? Sa zotre se ba kou me wi. Ma la ma ka kou wi kon sa men don se pa COVID men. Yo kontre, ma ka le koute an ti emisyon nan le radio Madjana number one brefe. Me wi epi doktor Danon. Me ma ka dou sa sou ou ni COVID la ou koute sa ou kwa de COVID. Sou ou ni diabet ou kwa diabetize. Ma si zot sa chou.